Pai tampor siyangi, Dios pahwasinta por siyangi, Uskaita haku purisun, Tukuy sun kunchis wang, Takisunchis, apu Dios nunchista, Pai tayupay chaswang.